Manawa ka siya pa, manawa ka siya pa. Sin llorar, sin llorar. Mi estimado Gustavo.